0: Mais donc, quand nous enfants.
1: Na du ko nu ni afon gbo nu asuti agonle le
0: oyo ye ke yan le pe wa pe ne gbo si asawo pada maka so si asuche si
1: pe a ka e no ba kaka ba gboro pe egede o se me no na yo nu mi yesu bo ya o moro le
0: e o na doru ki me da ro mi je 021 31 45 32 yan le ni pon fine
1: ah
0: ah e o nko kwa e do ko e da
1: ni na vinu ni afon wo
0: un fo ganji
1: o gbe lo
0: e fon me asuche
1: Eyan, ndo gbe nu me lo mo ja o do gbe nu me po mi po fine le bi.
0: Eyan.
1: Ona. No yo ma ku Christine, mo yo mi si apapa.
0: Ene.
1: O ho mi ze wa. Ko de ndo ho si wa ni gbe ni egbe pore go gan yo la me de mi do ho do yo ena vi vi nu mi.
0: Yo nu fi a.
1: De ka so in e o me da no vi pe vi de dada igon ton bodo. Blo nu mo nkan ton ni gbere ni egbe pode ati zona gbe pode yo anyway en ayun de ma ka tro mi me a ya bi no bi apoku eku mo
0: e do mo ni hun
1: apoku esin apoku e do mi ni do mi me beto le yo ni mi wa gbe hun mi ni no free lo nu de ni we la de nka blo o nkan asu gbe ho ton dai kun ma ji fi bon le aku ona le voice suro don aye oni mi ni no te wa gbode mi no gbata me ganji bu no free nu o ganji wo to mo no blonde mi jam lo o
0: eni o kede wa
1: mi yonda tukwe abina
0: e do asukwe ganji
1: a gbe asu wa bo no bi tero azon je we nu mo nko ton ma vene bo no bi tero azon je bo tu le mi ja yi wule no vie mi to gan mo ya do bo bi o gbe asu tu e sun wo yi me na yi lewe o sun wo na gbe po wo to jijo po chobo e yi gbe bo mo lo gbo yi They now a bebora boy, you don't confiance though, two to a bombard of women, you know, they are super. Well, when I tumble, and Mille were that super, the sooner she got your may feel a big bear. Who they can now a bebaka, you know, when they tap for see where novices and suka will be blown me and now, who call me. But not for those novices as on Jerry Pua. Bunado ah. Eh onovice a ouvesti we de boni yede so neku ne ko se enka jo yede do kaka bonovice si asu o ka mo mi do nu bo ko bo na wa biye me
0: kaka je
1: o kan bi o we na
0: o kan bi abi ho
1: bo eni e te ndo me jira de bo de ni e te wa nu mi we o me we no di chobo bo no wa di
0: no
1: me we no di chobo bo no wa di
0: yo ma yo
1: nda su kwe do no bi te si asu pa bo ja imro gbe o nu si so che do na ro bo Uli le chesi gamme yon nou, che wi wale do nan do bo. Bo nan mondo, yon da sukwe yon mi, njan sot le wo, le na son bon, dat novi chesi an suna do fine ya, abi data chesi an suna do fine, chubo nan bro nou ene le de bo. Bo e jo e de do nou vo, e do jirobo blobo mode mi na sise no vie mi ton do, e we zombe do blo nou. Bo nou vi yon do kode, e ka blobe vin mi yon, e do ni ganji, bo yue do e tun le mi na sise mi do e zo me do wa fi bo no vio ka on bo ton be ka ku bo yo do ko jini me ze ko ile wa fi yo bo yo do ko jini bo de mi o po bere mi o po ro ko ayi di be ma o bi ya e do na do mo ni family bo family ya se e wa blo mo ni no vito
0: ah e da mi da mo no e ku na fa do mi o
1: e ri do e si go ma do ade ni go ma do wo yo bi e do ko wo yo le do ko to ji de ro de jini e do na do bo family na se bo ena le ai gba ko bo family be mo na do do bi che nko le ja le bo keke bo se wo so ke mi yure do de hu wo do e mu le wen ka blo ba su tu da for gbenu mi yen ka su ba su tu ka da for gbenu mi wa su o de su de ni egbe be yi o su lo lo le se dada
0: oh
1: mama ko ya bi ko ko jini na
0: oh ya ma ku ka kle e da mi chrele e wo sun le yi blo mo alo pli wa me de kun do na mo me de o di o se ichi aton kon ti an Ekayi nyonu be ino vi bo mi mewe gewe me mi tole mi doto
2: Radio Topa
0: ero ka tene do yama ko krisi nungon Ekayi da mi chile
1: mi family karo na te ho me na
0: o no vi hwe ton da son
1: mi di se ho ni ma kan e na alasi da lendo vetish
0: mi gbo me mi gbo nu o lele to si me gbe do su me
1: ele da bo lade gbe e we so bo gbe mi na e do so fi de le mo
0: bo dion e ka yin do bi tire le mi no le iko me we ya mi no mo do bi tire nu e buto e de mi no le nu apaton
1: Mi tu na me di ewe le sisi e no vi o doa.
0: E no fi tando mo ni choku hun.
1: Eh, ewe sisi e do do a zizono. Do kodo e bo mi mro tansi yo mi tori. E no kreme a jiji me ya e.
0: Gaji.
1: Bo de e do no mo ele yo. E ya kwo. Bo ya di. Bo e no siga ken wo do hea glani be siga ken. E ta si do kuhu a bo kome si ni le biwe jiji e do pe.
0: Eh, ne.
1: Kome si le biye se e do pe. Bo baton di yo. E no tekun e do fi we. E ya me no vi dada de blo nuwa. Ba do tekun e do fi. Be le yi kuwa. Where they call doing a level, you don't care. May family only seven and four on this day. Mama, who one day bore?
0: Oh,
1: yeah, take off.
0: Echi, my junk, and one more, you may well like bore.
1: Eh, oh, may any vendor.
0: You may well see each other continue.
1: Now, don't need that any vendor. If you go, my many don't if I'm your business, they ever said of it on the pool. Donny, don't need any out, don't need no beach, any out, don't family, when it's all on this day. Dada. Don't
0: make
1: for out of bay.
0: Mede bu ko se lonu ton diyan.
1: Eh, o da fo gbe, e da fo gbe atu de lo pe de da yo, e lo le gure lo do. Bo mi no bi to sa so lo diyan. E ma si so le mi na da ran bi mi to sa so na ko be ni ne.
0: E ga le
1: ne je le gbo ko cho bro nu o.
0: E te ka di.
1: E ja si ta ji ya. E ne ne nu ka no wa e gba ti ta ka ya.
0: E ma su me o, e ma su me o, e ma su me.
1: E o na, bi ta go fun ne je
0: o. E o bi ke kele, e wo. E wo la ke kele. E za de. Me no ka no fo. E ma sume o, me zuzu de me anu kwa me gwe e mi ja, me do kanu an fon.
2: Na, doko no.
0: El aj ramanu gbada masi faka.
2: Foko.
0: E a chenwe.
2: O, yo ma kukrisi ni dogbe nou e sa, dogbe nou agenu janjan ro don. Ero vita go kwa kwen nenu kwa bo koto e di.
0: O, me si wan koto me.
2: O, na ruko ron.
0: Nou sa.
2: Jeje la pilo mati kwa men.
0: Ne do.
2: E ren to bi wulu re men.
0: Ne, nou e se do.
2: E ren le.
0: Nou e se kwe do jire
2: de. E ren le bi wulu.
0: Ye ka sa moun kru jen le men ame.
2: O, na e.
0: Nou sa.
2: Nyon won. E to ye we yin tata o. Me e do e me yin tata akon.
0: E.
2: E we yin tata o.
0: E we yin tata.
2: O, nou vi ton sin an su wako do nou.

Oh maman, Kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris aussi du singai. Otindi mokanda na kisasa. Mosusu otindi na Brazza. Kindumbo za punition te maman. Oye ba maman eswingai. Nalingaki d'ailleurs na funda yo maman. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Na tekisi yango epa Yorgo.